ki demé ba nara dem rek muniko walay ismaïl lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de way xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax taqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw suusu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca abdul muttalib jaar ca abdallah mi jur sayiduna muhammad wàcc si ci sayiduna muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seen i sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabarkallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di ismaïla ak ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci ishaqa la jif yi jóge ndax ishaqa
amon na ñaari dom ben dom bi ñu koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax ayus wax ne ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëpplé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax e israël mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaib shayyab wad-dahr bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne
baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré néna itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet néna lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak samak mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jëlinen ci ma'mar mu jëli ci tawus mu jëli ci bayam bayam jëli ci abdullah ibn abbas mune li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

mu mel ni iswaan bu am solo la. Iswaan la bi nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci iswaan bi ñu nuyu nga xam ne ngir ca caawal li nekk ci ni mu fayadaale émission bi ak ni mu koy toppatoo. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jàngalekatu arab nekk ca isine benn tali di nuyu itam Aliou Badra An.

ke ñane place bu ma nekké won ci sama wetu bay lo ragal ma di ñane ko ndax bu nga genn ci tenn ñu ko ni ko ma ngi dik ci tenn ñaan so ko ñane insha allah da nga genn ci tenn ñu ko waxal ya sami'a kulli masmu'in wa ya jabir kulli maksurin wa ya

mu wax ni nit di waxe ci li di wax ba ne ko la wa haqq shaybati ma akaltu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shara al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdubun alay wa inni la dhibbun gharibun min biladi misr mu ne ko ci li ne ko yow yaqub ginnaw ko ci sa ak bi jaw ginnaw ko ci sa ak bi jaw ne la lekkuma sa doom te itam mu bokk ci man lekkul sa doom mu ne itam xanaa xamuloo ne seen yàpp ak seen dere yéen yonent yi ak lu toq ci yéen dañu ko or laal ñun rab yi ba duñu ko laal duñ ko jalkati man lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekkuma sa doom man nit ci dugg tumuranke la.

Hiç. Bu bin kisi limu xati ne dundo gis na ne xale la ko rafet mu da di kontan ne ak man de amna xale bu rafet ay way amna xale bu rafet way da di koy jall nak da di koy nepp ko la sa yi mo am na lol tax mu nepp len ko ndax bu len waxe ne dama ko fot xey na ñoom da mo xala bok ko mom te xale bi rafet na rafetay bo xamanteni mom ni ko fot di mani ko lu tax limu dugul moy rek ati mo matax moy ak ñamu andalon nga xamanteni ñu bokk mbir ñoom rek ñoko xam way yeneen commerçant yi andu nak ñoom dañ leen ko nu na ko wala alquran di nek li wax ne wa ja'at sayaratun fa arsilu walidakum fa adla tanwahu qala ya bushra ya hadha ghulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun ñu kon alquran netli nako netli bu mucc ayib wax na daal yonent yàlla yusuf tukkikat yi bi ñu ñëwee ba dugal seen baag jàppoon jàppandu na ci baag bi bi ñu ko jëlee itam nëbbi nañu ko waaye ndeke yebuzaar mi nga xamante ni mu ëppoon cofeel ci doomu yonent yàlla yaqub bi

tax nonu nak nekku nit ku bax nekku julit mo ko jënd ci malik ibn dahr way malik ibn dahr bi nga xamanteni mo jëndon yusuf ci ay mbokam te faram ko ci ten am na ay seede yu rafet yu mudé ci yusuf netta set lu na ni xale bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok dina kër bu mu duggé tam kër ga da fay barkel neex itam set lu na ni fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax mu ngi gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci karlu nu nekk nee na moom mosu koo am lu dul ba mu àndeek yusuf moom malik ibnu dahr lool la wax yàlla dogal na nag moom yusuf genn na ci loxo malik ibnu dahr léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu égypte ñu koy wax xetsek xetsek cënd ko daal di ko yóbbu këram moom xet fiir nag waxoon nen ni amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu ñu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag ngi tudd raaria bi mu wowee moom xetsir dafa wat soxna si ne ko ak ramee nag waa wa asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu ne ko kii di ab xale la ma ngi koy jëndee ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nanga ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran net fe la ko waqaal alladhi ishtaraahu min misra limraatihi akrami makwaahu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan loolu na kon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru julit kon mel na ni rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk ndeke taraanga gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mune fa tatammalathu imraatu alaziz warkat xusnahu wa jamaalahu wa aasabahu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadathu mune bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom mu ngi nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf a ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal neena settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf te tayu mukkam ko doy waar wax na alquran net di ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qaalat hayta lak qaala ma'aadha allahi innahu rabbi ahsana matwaaya innahu la yuflixu adh-dhaalimuun moom ndaw si gis na mu ne daal dem na ko mën a tula am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf moo di dafa toog ak moom jékki ne ko yow yusuf rafet na di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko kawar gi di rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yaram yaram rafet ndaw si jékki-jékki waat ne yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na di yusuf yow sa bët yi rafet na di mu ne ko su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndox ba cee njëkk a bind su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne ko yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko li muy rafet de ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar moo koy ne ndaw si bàyyiwul yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ni que yow am na lu mu bëgg ci yusuf lam ca bëgg moo di réet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk ba ñu weetee nag
Yusuf daal di mel ni ku taxandiko ak sago daal di sago Yusuf. Li Yusuf man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow, ma ñëw rek laa bëgg. Lii nag mënu ñu ko woon a wax fenn lu dul ba ñun ñaar dañuy wéet. Léegi nag li ko dalee ci sama kawaru bopp ba ci sama yowu tànk mayal na ko. Wax na ne foofu sheytaane xawoon na faa mën Yusuf ba itam xawoon naa jëng ci ndaw si. Waaye ñu gis ni alquran wax na ne walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana.

waibu mom yusuf ba bu gisul won manam e akiray bi nga xamanteni yalla doxal nako ci digeunte mak mu may ko te moy digeunte ñu jëfëndiko ndax ci mom bu gisul won kiray bobu kon yusuf da na jëf ndaw ci te bu boba itam da na nek ñaw te bu lay waye gis na mo fofu yalla e dembal na fi jaamu ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu wal-thani manam bu jitalé moy kat bu jigen te ci moy kat bu goor nga xam na ni jigen fu mu rebe du soy bu itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu jigen nga xam na ni itam pouvoir manam doley goor ci tiacc mu upp doley jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mom meuna rebe fukki am bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom way papa borom xam xam yi yarante nam fi am yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nam ko ci burhan bi nga xamanteni mo tax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tamé ci abdallah ibn abbas mo dafa wax ni bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne dama jël jimmi yaqub dëgal ko yusuf ne yaqub ñëw daa di jël loxom dóor ko ci dëmmu yusuf nee na bu ko dóoree ci dëmmu yusuf nee na ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxom wax na ko sax doomu yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keru bànneex ba nga xamanteni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yaquba dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom abdallah ibn abbas loolu la wax soo tamee ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni yàquba dafa tiim yusuf matt baaraam yi ba yusuf talatul sax léegi di jéem a joteg ndaw si wala muy taleneen am na sëriñ ko wax Qatada moom daf ne yusuf dafa gis yaquba ne ko yaa yusuf attaqallu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya dafa gis yaquba ne ko yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi yusuf looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën rëcc ndaw si dafa jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc ni wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha lana albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim mu ne ne kon alquran nattali na histoire bi ci nattalin bu mujj ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci wérante borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay goo xamante ni war na tax yusuf mën a mujj ci moy boobu nga xamante ni ndaw si woo na ko ci mu nañ ne nag bu jëfee yusuf moo woon a mucc ci ndaw si lul yàlla moo intervenir mu ko jëne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suutu na trop amul wilaaya c'est que ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay ëpp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñuy nettali ne si Hadji Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njulli bi soog a wàcc ci taawal bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci taawal nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon
yonent bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ni waxna ni fitna bi ma baye sama ginnaw mu gënal mu ne fitnal e sama xet mo di ci gene

dikupolena gis nga ne mu tuyus ko mu ngi xotteeku ci gannaaw. loolu nag wane ne kon ndaw si moo nekkul ci dëkk, Yusuf moom moo nekk ci dëkk. loolu la alquran nettali ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min alkadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadaba wa huwa min alsadiqin. kon fa lamma ra'a

samiu alim yadda da din nangu itam ñaanu dat ni itam fexi bu musul yusuf ci fex jigen ñoyu mo ko yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñal nako te itam ku boy ni yalla tabal nak mo ko ci sakku nak sakku yusuf bu ñu taxal ci mom benn buntu mo def ci dem nak da di gis ci kër gi nak man de sama jari ak na ci dekk bi nak ko yusuf wax top ma ko dal sakku wante itam kon dara borom dara jana ci bi dekk bi e fu ñu genn ñu may joxal bi tekki sama dal lo xamanteni wërnu ma ni maa ko def loolu daal

da na ko daf ko len laba ci itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso niki duggal kasso bo ñu lay duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni farni ko te dindi na ko mo melni kon bi ñu bi hadithu ni sa dañi bu gis ni yo sami kar ko set bi ci la na jabaram setal na ko setal ko itam chimis ba nga xamanteni xatte ko won na ci gannaaw setal na ko itam gadjat yi nga xamanteni mo ñu won ci kanawon te ndaw sey ko defon rien que rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigeen yi nga xamanteni dëgg nañu seen loxo ngir yéemu ci taw Yusuf

nga jox ko borom tool bi. Su ko defee mu yóbbu nag yi di leen sàmm, di jëriñoo meew mi ak sow mi, lu jur itam moom moom moom. Su ko defee nag léegi borom nag yi moom daal di dem ca tool ba di ko toppatoowaat, di arrosé, di toppatoo tool bi ba mu meññi comme na mu ko fekkee woon. Ba nga xamante ni meññant man fa fekkoon, meññant ma tool noonu dellu si na. Su boobaa nag borom tool bi ñëw jëlaat toolam, borom nag bi, borom nag yi demaat jël moom itam ay nagam. Mu ne ko daal papa loolu laa gisee comme atte. Mu ne ko atte boobu nag moom moo gën a jub, moom moo gën a sell. Mu ne kon nañ ko doxalee noonu. Kon yow borom nag yi da ngay jël sa nag yi nga jox ko borom tool bi, su ko defee moom mu dem yore nag yi di jëfandiku ci soow mi, bu ko neexee jaay, bu ko neexee naan, moo xam lu ko neex def ko ci. Di jëfandikoo itam leen bi ndax xar yi lu mu ci am ci wàllu leen itam mun na koo jëfandikoo. Di jëfandikoo itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci ak moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arrosé tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon. Noonu la yonent yàlla Suleyman atte bu jubee noonu. Waaye nag wax nañ ne atte yonent yàlla Daouda ba yàlla condamné wu ko ci, ndax itam dafa atte rek kemtalaayu ak farloom. Xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci saraxe di ci def lu baax maandu leen su ngeen mere maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yenent yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yi ne ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik wa an nabi a'taaka allahu al karamat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afraqi summa arji'u ilayk mu ne ko picc mi mu ngi may nuyu di ma ndokkeel itam ci taraange gi ma yàlla jox di ma ndokkeel itam ci jàppale gi ma yàlla jàppale ci ba noon bu ma dajeel gañe la duma la dugal la ci l'islaam tàggu na ma nee na dafay dem nag seeti ay doomam waaye dana dellu siwaat léegi ni ñëpp di toog di seet ndax li Suleyman wax dëgg la wala déet jékki-jékki rek picc mi dem ba mu demee ba mu yàgg nag ca la dellu siwaat ba mu dellu see nag toog na ci barabu Suleyman ba jikki mu tàggu ko ne ko maa ngi ñibbi Suleyman daal di koy yeew wi mu dem moo tax am na benn picc mu ñuy wax Jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddi nu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi maa ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di fay nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di fay kon waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax wa man yaamal mitqaala daratin xayran yara wa man yaamal mitqaala daratin charran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yenent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xool xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxoom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boroomam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ginan lana an rizqik fala tuaxizna bi zunubi bani adam wasqina Suleyman déglu ko mu wax ba kàddoom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbatiku ñibbi yàlla dana taw ñu ne ko lu tax yow ñaanuloo defuloo dara ñëw ba ci peggu dëkk bi rek na nanu ñibbi yàlla ji dana taw lan moo ko waral mu ne xorondoom bii ma jàkkaarloo noonu doon ko xool moom moo ñaan boroomam ba boroomam nangu na lim ko ñaan ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom ñun de say mindeef lanu inna xalqun min xalqika ñun say mindeef lanu la ginan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsëg bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamu ko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espritu tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yeketti ko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand nak xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir kër yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nan ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi Sulayman nga fi wané né nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barké wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek Sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muné ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappew mala togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yeg nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jublu wuma itam ci wax ji ne sa soldari dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais meun nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni du jifé ku ko ëppulé diko ñé dem ba am faiblesse am mune ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mune ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub mune ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel yamu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am meun nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mune ko war ma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mune ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawma ko won de mune ko dawa jarahata qalbihi mune ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mune ko dedet mune ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mune ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yépp ci ngor ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngor ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñep seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mané ko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allah laka ar-rih muneko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu beug dem ngelaw yobul ko tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man la upp way do ko gis waaw man nga ko man nga yit ne mu ngi fi way boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la beug won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la tere nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bit wala waxtu wi ngay dund rek nga yeg waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis neen na ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waaye bu jafandoo do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi mel ni yaa ngi jafandiku ci ngelaw bi mu waxee lii nag Suleyman daal di muñ daal di yéemu ci wax ji nga xamante ni xorondom di wax nag mu daal di dellu nag santaat boromam daal di wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gërëm ci xéewal gi nga xamante ni defal nga ma ko ak samay ñaari wayjur wante mbokk yi gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol lol lol lol ci ay xéeti may yo xamante ni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni mën nañ ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne leen doflo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yépp yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu leen di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokkon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanniko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele andil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donnu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Sulayman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xale bi nga xamanteni mo wara donnu Sulayman kérok Sulayman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fa la ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg takal fexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Fadja.

luy walu ñanaaw dajé nañoo ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkenté ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل لاخ جسنا بن بور bu ñuy wax Balqis yor na nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xeram bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonent yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñuy wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam budé yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yonent yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yonent yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sannifa or yi ak xaalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yooyu ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll noonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni itam muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoroon xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem ti ci ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy andil nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubu wa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de mang len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax munelen mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiya dello watal andak ni ak adiya yi nga indi soxlawumako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun muné demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuup ci fi ci sama kanam dana fagu mak sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan guñu mëna dekko te danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bi malikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wer ak tawhid bu sel bañ ko netele lolou ba nopi ci la balqis wax ne giñ na ci yalla ne koku ngeen demone di du bour koku dal nitu yalla la yenent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ne bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk bi muluki qawmi hatta anzura ma amruk wa ma tad'u ilayhi min dinik balqis dadi yonne nak ben ndaw ne ko demal ci sulayman nga wax yonent yalla sulayman nga wax ko ne ko ñu ngay ñew ne ko dal ñu ngay ñew lepp luma am ci bur lepp luma am ci njabot dana and ak ñom ñew ba ci mom set ci lan la yor ak lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenent yalla sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko balqis wax motax mu tok di xaar balqis yalla dogal balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko décoré yemina ci rafetay motax hudhud bi mu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla sulayman bokku na ci lam kon netli yemegu chezam bobu yeme ne ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yemena ci walu tar yemena ci walu tar motax nak balqis wax ne ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kérok bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako ndax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldat yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi ya nga xamanteni mo doon ciabi palem ba

Sayna Abu Bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakri mune ko labbayk mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël ana itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalami new lay wax ya tisalami ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay wax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoo ñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax bu ñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al kalam li bab al sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam neene dignité la ci ki reer ne leen gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol tok tante ba ba dara neku ci xamul dara jangu ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manki ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ni ko ko nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc koku itam bu noppee rek muy sat ci moom di ko noppi waxuma ne sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu nana taxone yonentibi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo

mu téla miñam lutax ndax bëgg na jammi bopam bëgg na jammi mbokam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bopam dëkkandoom la wala tax yàlla ne bul lor sa bopp la barra wala dirar say mbokk bu leen lor say dëkkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërmande yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax sidi xaaj malik si radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu walis la nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam du mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxuñ ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naaw moom baaxuñ walis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit waaw waqal lama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru naaw na fa wax kat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccëg génn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal janna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal janna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax dum tam di naaw

فإنما مثل مثل محقرة الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم ñuni yentir sallallahu alayhi wasallam waxna ni terena len ngeen di xeb bakar yi mune ndax exemple ñi xeb bakar yi neena exemple bima len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur won nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga for fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon biñu meuna lak seen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakar yu ndaw yi waw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakar yure ye nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye euleuk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakar yam don xeb waaw bakar ye nga don xeb mo lay duggal safara ndax denen la garal say bakar yu ndaw dilako garal dilako andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakar bu nga xamanteni bakar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom jéggul won nga yalla ci aduna bu mu jéggal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yépp kon nak nit ñi nañu bayyi xel sen bop ci jéggulu sen bakar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlu al-ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adami al-mubalat wa tarki al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil-kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha mini borom xam xam yi wax len ni xeb bi nit ki di xeb bakar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar ñu ne bakar duñ ko mëna jappé bakar bu ndaw waaw bo faale wul bakar bi duñ ko mëna jappé bakar bu ndaw bakar bi nga faale wul bakar bu reey la ñukoy jappé waye bakar lu mu reey reey reey te nga jox ko importance faale ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koko bakar bu ndaw la nukoy jappe kon bakar bu ndaw dana nek bakar bu mak dana nek bakar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighri al ma'siyah walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakar bu ndaw bi nga def bakar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayu lako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima baña fay du dara ci man lek ko xeyna lolou wañuuma dara bakar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakar bi waw bul xol itam tuti wayu bakar bi xolal ci